ela uyadela wena uganda ba nalomfano gijima kangaka uyadela silo samazulu nalomfano gijima kangaka lasuka lisukela khema laqanzisa intaba ithule likabuthelezi liphikelele kwantu ngaziyaduma lasuka lisukela khema laqanzisa intaba ithule likabuthelezi.